0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Ya bora ya yon nen ke shkou di aso.
1: O we ma yi to si na tam kwa nke rwa.
0: A rwa.
1: A la yon yi o shukou. I rwa kwa se ni mo biya. A yi mwen den je mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwa ye. Te na wi a no beya. E ba ta no se la mbe to na mwe. Se na kwe se rwa na
0: ya. Kambro bi ndi ni ne kwa lwa no gara aga.
1: Te ne bere nke chukou a zi ke nan do kwa.
0: Kambro bi fa zi wike nan do kwa.
1: Amen.
0: O yi to dwi na na wana monsa.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi Obi Okeja. CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: Mmụta.
1: Bụ ihe.
0: Mmụta.
1: Bụ ihe.
0: Mmụta.
1: Ihe machakela.
0: Igbo ndị ọma ije eme ọnụ ekene m ụnụ, nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, bụ nke na-abịara ụnụ site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Taa na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, ihe anyị ga-eme bụ ajụọ aza, nke ndị oyibo kpọrọ quiz. Ọ ga-adị n'etiti ndị otu ụmụ ife na ndị otu Amarachukwu si n'ụlọ akwụkwọ New Bethel Primary School dị na Onitsha. N'aha ndị otu ụmụ ife bụ
2: Madabuchukwu Triumph,
3: Anụọha Ekpere Amaka.
0: Ndị Amarachukwu aha ha bụ
4: Nwatichidimma Mary Cynthia,
5: Anyichukwu Francis Obumneme.
0: O nwere ndị si ka ha bịa sonyere ndị enyi ha na asọmpi egwuregwu a, aha ha bụ Daalụ nụ hinne, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Anyị na-anabata onye ọkaikpe anyị, aha ya bụ
6: Osegbue Obianuju.
0: Onye ngụkọ oge anyị bụ
7: Oriakụ Ebere Onyemaizu.
0: Daalụ nụ hinne. Tupu anyị agaa n'ihu na asọmpi egwuregwu a, o nwere usoro na iwu ndị anyị ga-agbaso. Asọmpi egwuregwu a nwere agba nke mbụ na agba nke abụọ. Ajụjụ ọbụla azụtara nke ọma nwere akara abụọ, nke azụtaghị nke ọma nwere otu akara, nke azara dịka ajụjụ bonus nwere otu akara. Ndị ajụrụ ajụjụ ha azataghị ya, a ga-ezigara ya ndị otu nke ọzọ, ha zaa ya, ha zata ya, enye ha otu akara. Mana ọ bụrụ na ha azataghị ya, a ga-ezigara ya ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, bịara sonye isonyere ndị otu ha na asọmpi egwuregwu a. Ha azataghị ya, nzaa ya. Ka anyị ga-anọ n'ihu. Ajụjụ anyị ga-ajụ ugbu a malitere n'ọnụọgụgụ nke mbụ, jedebe na ọnụọgụgụ asatọ. Ndị otu ụmụ ife, kee nke unu ga-aza.
2: Nke mbụ,
0: mgbochi ume gbara mkpị dị ole?
5: Iteghete.
0: Iteghete, kụọrọ ya aka. Ndị Amarachukwu, kee nke unu ga-aza.
4: Nke abụọ.
0: Nke abụọ, gịnị bụ akara udoolu?
5: Akara udoolu bụ akara e na-etinye n'okwu nke na-egosipụta ụda okwu ahụ.
0: Daalụ hinne, ọ bụ akara na-egosi ụda dị na okwu. Ndị otu ụmụ ife, kee nke unu ga-aza.
2: Nke atọ.
0: Nke atọ, kpọpụta akara edemede ise ị maara.
2: Kpọm, kpọm, kpọm, kpọm, rikọm, rikọm elu.
8: Enoka ịkpọgo.
2: Akara ajụjụ.
0: Akara ajụjụ, kụọrọ ya aka. Ndị Amarachukwu, kee nke unu ga-aza.
4: Nke anọ.
0: Nke anọ, kpọpụta akara udoolu e nwere n'asụsụ Igbo.
5: Akara elu, akara ala na akara nsụda.
0: Akara elu, akara ala na akara nsụda. Ndị ụmụ ife, kee nke unu ga-aza.
2: Nke ise.
0: Nke ise, njide udu ume ole ka e nwere n'asụsụ Igbo?
5: Abụọ.
0: Abụọ, kụọrọ ya aka. Ndị otu Amarachukwu, kee nke unu ga-aza.
5: Nke isii.
0: Nke isii, gwa anyị ọrụ abụọ ụmụaka na ezinụlọ.
5: Ịza ụlọ na ịchụ mmiri.
0: Ịza ụlọ na ịchụ mmiri, kụọrọ ya aka. Ndị ụmụ ife, kee nke unu ga-aza.
2: Nke asatọ.
0: Nke asatọ, kpọpụta otu ụda ume a

0: otu ụda ume a.
1: A. I.
0: Mba.
1: A. E.
0: Ndị otu Amarachukwu, kpọpụta otu ụda ume a.
1: A. I.
0: Mba. Onye ezi ndụ n'ọdịnihu, ngwa.
1: A. I.
0: Ihe anọghọ na. Otu ụda ume a. Ngwa bịa za gị nọ n'azụ. Gwa anyị otu ụda ume a.
1: A. I. O. U.
0: Kụọrọ ya aka. Ajụjụ ikpeazụ dị ebe a bụ, ndị otu Amarachukwu ga-aza ya. Kedu mgbe e wepụtara asụsụ Igbo a na-asụ ugbu a?
1: N'afọ 1961.
0: Kụọrọ ya aka. N'afọ 1961, 1961. Daalụ nụ hinne. Ihe anyị ga-eme kịta bụ ntụgharị okwu bekee n'asụsụ Igbo. Ọ malitere na ọnụọgụ 9, jedebe na 12. Ndị otu ụmụ ifeke nke unu ga-aza.
1: 9.
0: Our school is near the hospital. Our school is near the hospital.
2: Ụlọ akwụkwọ anyị dị nso n'ụlọ ọgwụ.
0: Kụọrọ ya aka. Ndị otu Amarachukwu, kenke unu ga-aza.
1: 10.
0: Nke 10. Nigeria is a great country.
1: Nigeria bụ nnukwu obodo.
0: Kụọrọ ya aka. Ndị otu ụmụ ifeke nke unu ga-aza.
2: Nke 11.
0: 11. Today is special.
1: Taa bụ
2: ụbọchị pụrụ ihe.
0: Mba. Ndị.
1: Taa bụ ụbọchị pụrụ iche.
0: Kụọrọ ya aka. Nke ikpeazụ bụ unu ga-aza ya. Death has no friend.
1: Ọnwụ enweghị enyi.
0: Daalụ nụ hinne. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ ntụgharị ọnụọgụgụ. Ọ malitere na 13, jedebe na 15. Ndị ụmụ ifeke nke unu ga-aza.
2: 15.
0: 15. 440. 440.
1: 440.
0: Kụọrọ ya aka. Ndị otu Amarachukwu, kenke unu ga-aza.
1: 16.
0: 16. 521. 521. Tụgharịa ya.
1: 521.
0: Ndị otu ụmụ ife, kenke unu ga-aza.
1: 17.
0: 66.
1: 66.
0: 66. Ndị otu Amarachukwu, kenke unu ga-aza.
1: 18.
0: 18. 112.
1: 120.
0: Kụọrọ ya aka. Ndị ama iji eme ọnụ tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a.
3: Ahịrịka taa sefu merim ọkụ na nri m agbakwa ọkụ na program ndị sapiensa jikwe m n'ọrụ na mbe ka awa m.

0: Na Radio Sapienza na TV Sapienza. Uju ne me me me oge noko muwaka. Sapienza Express na Radio Sapienza. One noko me me si wani Afrika. Ose gini na kwa gina nche kwa gina TV Sapienza. Mwabu ya mwana kwibo nine nebucharagi. Uju maramba uju jureju inugo.
1: Enege Radio Sapienza.
2: Obi bo in sangu di ni isne sunyela ina memoge nnoko umuaka. Bu nke na abia ragi senu na odu mba sozi beba ano. Radio Sapienzia 95.3 FM Onisha. Ahambu uju wankwo ujujureju. Na abuwa nka abuwa ajujwa iga azakita abu. Ajujwa maki ihedi na akukwa nso. Ndi otu amarachuku ajujwa amanitre na onu ogugu idini itoru. Jedebe na onu ogugu iri abuo nisi. Kenku unu gaza?
3: Iri nitoru.
2: Iri nitoru. Keda aha onye nyere Jesu aka bu obe?
3: Aha ya abu Simeon.
2: Simeon, kori ya aka. Umu ife kenku unu gaza? Iri abuo, iri abuo notu, iri abuo na abu, iri abuo na atu, iri abuo na anu, iri abuo nisi.
4: Iri abuo na abuo.
2: Iri abuo na abuo. Kedu aha umunne nwanyi nke Lazarus?
5: Mary and Martha.
2: Mary na Martha. Mary na Martha. Ndo otu amarachuku kenku unu gaza?
3: Iri na ise. Iri abuo nise.
2: Iri abuo nise. Kedu akwukwo mbu chapter na New Testament?
3: Matthew.
2: Matthew. Kwari aka. Ndị otu ụmụ ife, kenku unu gaza?
4: Iri abụọ na isii.
2: Enwere iri abụọ na isii.
4: Iri abụọ na anọ.
2: Iri abụọ na anọ. Kedu n'obodo Jesu mere mmiri ọhọrọ mmanya?
4: Kenan.
2: Kenan. Kọrị ya aka. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ ajụjụ gwa ngwa ngwam. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ gịnị?
6: Gwa ngwa ngwam.
2: Ọ malitere n'ọnụ ọgụgụ iri abụọ na asaa ruo na iri atọ. Ndị amarachukwu kenke unu ga-aza?
3: Iri abụọ na asaa.
2: Iri abụọ na asaa. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe donyere na mmiri mmanya ruo.
3: Ọkụ.
2: Ọkụ. Kụọrị ya aka. Ndị otu ụmụ ife kenke unu ga-aza?
4: Iri abụọ na asatọ.
2: Iri abụọ na asatọ. Ngwa ngwa ngwa ngwa mụ ụmụnne abụọ ihu obodobo ihu obodobo.
4: Elu na ala.
2: Elu na ala. Ndị otu kụọrị ya aka. Ndị otu amarachukwu kenke unu ga-aza?
3: Iri abụọ na iteghete.
2: Iri abụọ na iteghete. Ngwa ngwa ngwa ngwa mụ ọgaranya ukwu aja.
3: Awọ.
2: Awọ. Kụọrị ya aka. Ndị ụmụ ife unu ga-aza nke a? Ngwa ngwa ngwa ngwa mụ ọbịawa abịa ọma mma ọlawa ala ọjọ njọ.
5: Mmadụ.
2: Mmadụ. Kụọrị ya aka. Ihe anyị ga-aza kịta bụ ajụjụ ntụ okwu ntabi ire. Ajụjụ okwu ntabi ire. Ọ malitere n'ọnụ ọgụ iri atọ na otu jedebe na iri atọ na anọ. Ndị otu amarachukwu kenke unu ga-aza?
3: Iri atọ na anọ.
2: Iri atọ na anọ. Kwuru okwu ntabi ire a n'isi. Ebe n'ebe eburu. Ebe n'ebe eburu.
4: Ebe n'ebe eburu n'ebe. Ebe n'ebe eburu n'ebe n'ebe dị n'ebe n'ebe.
2: Mba.
5: N'ebe n'ebe eburu ebe n'ebe n'ebe n'ukwu.
2: Ka nzazie ya. Daalụ hinne, ihe ọ pụtara bụ ebe n'ebe eburu n'ukwu ebe n'ebe dị n'ebe n'ebe. Ebe n'ebe eburu n'ukwu ebe n'ebe dị n'ebe n'ebe. Daalụ nụ hinne. Ndị otu ụmụ ife kenke unu ga-aza? Iri atọ na otu, iri atọ na abụọ, iri atọ na atọ.
5: Iri atọ na atọ.
2: Iri atọ na atọ. Kpọọrọ m nwaanyị ụkpọ.
4: Kpọọrọ m nwaanyị ụkpọ ka ọ kpọrọ m ihe ndị ụkpọ na-akpọ ọkpọ kpọrọ akpọ.
3: Kpọọrọ m nwaanyị. Kpọọrọ nwaanyị ụkpọ ka ọ gwa m ihe a na-akpọ
7: ụkpọ. Ọ bụ ụkpọ ma adịghị.
3: Kpọọrọ nwaanyị ụkpọ ka ọ kpọ. Kpọọrọ nwaanyị ụkpọ ka ọ kpọrọ m ihe ndị ụkpọ na-akpọ ọkpọ kpọrọ akpọ.
2: Kwọrị ya aka. Kpọọrọ m nwaanyị ụkpọ ka ọ kpọrọ m ihe ndị ụkpọ na-akpọ ụkpọ kpọrọ akpọ. ụkpọ ka ọ kpọrọ m ihe ndị ụkpọ na-akpọ ụkpọ kpọrọ akpọ. Daalụ nụ hinne. Ndị otu Amarachukwu, ke nke unu ga-aza?
7: Iri atọ na abụọ.
2: Akpa nkata kpara nkata. Ndị otu ụmụ Ifo na ama ya, ọkpa nkata kpara nkata.
8: Ọkpa nkata kpara nkata n'enu nkata kara nka.
2: Mba, onye ezi ndụ n'ọdịnihu, ngwa.
9: Ọkpa nkata kpara nkata n'ebe a na-akpa nkata dị n'enu nkata.
2: Mba, pụta.
10: Ọkpa nkata kpara nkata n'enu nkata kara nka.
2: Mba, ọkpa nkata kpara nkata n'ebe ọ na-akpa nkata na nkata kara nka. Ọkpa nkata kpara nkata n'ebe ọ na-akpa nkata na nkata kara nka. Kụọrụ nụ m aka. Ajụjụ ikpeazụ ya agaala ụmụ Ife. Kwuru okwu ntabi iru a n'isi. Ọkụ ekwe kwuru ekwe.
8: Ma ekwe ekweghị ikwu okwu.
2: Mba. Ọkụ ekwe kwuru ekwe.
8: Ọkụ ekwe kwuru ekwe.
2: Otu Amarachukwu, ọkụ ekwe kwuru ekwe. Onye ezi ndụ n'ọdịnihu, ngwa.
9: Ọkụ ekwe kwuru ekwe ma ekwe ekweghị ekwu.
2: Mba, Nnabịa.
10: Ọkụ ekwe kwuru ekwe ma ekwe ekweghị ikwu okwu.
2: Ọkụ ekwe kwuru ekwe, ekwe ekweghị ikwu okwu. Daalụ nụ hinne. Ebe a ka agba nke abụọ na-abịa n'isi njedebe na asọmpi egwuregwu a. Tupu anyị agaa n'ihu, ka onye ọkaikpe anyị gwa anyị ka ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si metedebe na asọmpi egwuregwu a.
11: Na ngwụcha asọmpi a nwetara akara 24.
2: Kụọlụ ha aka.
11: Ndị Amarachukwu nwetakwara akara 25.
2: Kụọlụ ha aka. Ndị tutere ugo mmeri na asọmpi egwuregwu a bụ ndị otu ụmụ Ife. Kụọlụ ha aka pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ịga enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424. Ọzọ 0706630 1424. Maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Anyị na-ekene ndị ezi ndụ n'ọdịnihu maka ịbịa sonyere anyị na asọmpi egwuregwu a. Na-ekene ndị nkuzi kwadoro ha ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Na-ekene ndị niile tọrọ ntị n'ala n'ihe anyị kwuru. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju jụrụ eju. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịaru ụlọ ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapiensia 95.3 FM, Onitsha, mmasị gị, olu gị. Mmụta.